Man na ki wāi ki wāi ni tukini sin kui hipi mko sofi mkla wā di ni ingun a ki mēk malo ngu tip lu kui ngā kai yau gom. Unā ngu tla lik tāk tuk nā tāmak lik patlok lu ni bok li 55 degrees southwest na mga nuk 10 miles per hour. A tā gu a tla lik tāk lu ni tā lung lu ni am lik lik patlok lu ni bok li 46 degrees south na mga nuk 5 miles per hour. Un vak tuk 157 pm man 0.06 feet u lik pag lu ni 807 pm 3.74 feet. Still le valas ka thu ubi ngau mai a tsalu pinik aku tu mi la mi usko fag mi en rang la thu ding in le le utain fai la thu de mo snam ga ka ulan ke chu lu ku ang o yak tum ma jok chistin ta ku tha no no le lu ki $1.8 million an na ku chistit a ki li ti ti qaf chin un na ni le organization na nun ila ga thu ang o yak tum ma in le le utin un state ta mon na rang la khlu ting na knik pi u la khut chi ta ma la ig ni lux ta ma la khu ni ki du l khni ya ang u yak tum ma aw lux tain su gu lu gu ste ta ka ku tlan nu na chor ni subsistence priority ang u yak tum pis ku ti bi khut ni tlan ya ste ta ma ta ma la a ku lu gu pan khs ta ve ku na cha lu tla US Supreme Court at pi u mi na gu ni chu ni u mi na gu lu ta ma tu ma yu ku cha ten Dor Clark Octali Lahtori Lit New Good Group at in Lulil Rit Kasikum River Intertribal Fish Commission Nani Likan Rulunia State Tamusan Kitra Ayakturni Luku Chukal Charlu Ting Lua Asat Group at in Lulil Mia Association of Village Council President at Alaska Federation of Natives at the Native Corporation Nakchalis at Nama Tribal Advocacy Group by Dor Clark Akan Ruluni Kuyurmanga Atushuni Luki Akin Anchtar Vikun Nunu Lit Machnuk Department of Lak Angulunium Tamana Akik Lanak Sutingam in Lulut.